0: tuga tilaga tanga chungsa amang wala ga tuga tega mangyu ajiga laga tsiga laga tuba tuma tama shune ga laba nyima tari gi ga laba kaba suga suju ajiga na man hame chul khatro man do sangyu ga laba mina tsubu ga na man nam tara nying du ga na man re re shi ga biju yi pe ga na man la hala suba na man chuma ta ga tuga teya ga tanga yu ta na amende ga shi cha wa dilaga na man hasha tsumyu ga na man na go tuji ga na man teba taro ga tanga karbo chuji ga na man teba mita arwa che pe ga na man shi ta ta ga na man ajia tato
1: tanda na man lingge ne sengu su be li chen di ni zhongguyu la se shou dun gi nian yang po nian mi se li chen yin nga li zhen zu gyun shu ge gi zhu mi ting di nian yang po nian shou dun gi mi se li chen na pe gi su gyun la me chep shun chi ga ge ge nam ta le zhu wa sang me chep shun nan ki nam ta ta zhu bu tun yu tun zhu chep shun nan ki nam ta chu ge no san chep shun nan ki nam ta chi mi gun dian chep shun nan ki nam ta je che ji xu yu be nam lingge ne tu lu gyun ngang zhen na yu bi xiu

0: Sekarang besok, kung kamsa, tiring anjur lezen na lo lo, peorang nyo jomin zi kang, pukyu di kang ki amji, suna lagi la dinti shuyu. Amji la kung kamsa la.
1: Kung kamsa.
0: Lese, tangto amji la ke kya ji sengen hingeli ya, cemdish na ro na shuyin.
1: Kamsa, ngane pukyu di kang ki member suna lagi.
0: Lese, tangto amji la ke kya ji sengen hingeli ya, cemdish na ro na shuyin.
1: Kamsa, ngane pukyu di kang ki member suna lagi.

kalu sangar shagar sangar shagar chambaling le jing gi pungbo pa pe gin dyu mo lu ba dian bie ni men xia zhong wo lu men nam ji le le zhi de ga sen dao xia zhong dao ji le tang zhao xin jie yong ser gi zu la kang tie nan cha tang guo lü zhong xi lan zui tang

0: la hala se ba che ba na ma su ga za na nga na ma ka sa da ka di ne ga ban za ga ja yi sa ku sha ka she ba ka yu lu ba cha ba te ren ji ga ji shu ga she ba ka tu zu chi ma se du ngam chi chi yu la ka la ke ru mu chi la shu ju ti ling pu ma chi di ran ge tu ma ro zen zu sa mi jang sin du ba sa de bu sa da ke bu sho pa ru zao zhun be ge long shu
1: te shu le mang cho
2: la yu

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ati ares jibad. Dine chugo di lochay dine lochiyunga le. Lochiyunga. Da lo maliwe di ina karsan chugo di, chugo da chishu dire, jishu dire, rwa ringshu dire. Di indi chugo di ina lo maliwe ina kwe karsan jili di ina chi dunju lun yuna. Jagro daya lochay na chu di ares. Jagro daya ki di jili, pechwe chewe jili na chu yuwa lochay maliwe kya. Da jili di dunju maliwe ina lo di karasana juyonga lente yu na ane di na chu diya re di na chu diya re chata jimwa da jibu dini niga lo andra sebu res dini chugo dini nini karasana jimwa di niya tanda e bi niwa da e niwa da e tangwa da yuwa bi niwa yu na bi niwa da tugu yore bi niwa mayab che e tangwa e niwa mayab che bi niwa mayab yu na bi tangwa singi da se rinpa singi da dini jīwān tā tāyā khuru yuwa mārēs. Tā jīwā tī ngāchū kārēs nā tī nā lō liyā āni kārē tā ngū gō rēs nā māng chē tā tī jī tāng chē nā rīng zē tā tī rē chē chē māng chē tī nā āy nīwē tā ngā rē āy nīwē tā rīng gu tī chūgō rīng gu tā tā tī nā liyā ngāchū nā mbiyū chū chūm sā tī nā āy nīwē tā ngū rē kē tī chū chūm mē bā chē jīwā tī rē tō nā āni kā shē dūni ya kholu shida kiablu kholu kholu ge shigiri kalu kachi jensi khoba sunyi shigiri ba o dinti shigiri dinti chugu di dinti yinbi ina ya ji karsan dinali ya da jik di shigiri nini khashagi gyagatini na bangwa chak da chungwa chak sandi shigiri ba o da bangwa chak da chungwa chak sandi da ringgu tuzu ina ane e nyiwe mi to ta ya ma re e tangbu yo ta chung ma re bi nyiwe ta chung ma re di mimbe ane anda jik sewa yinba dhile maa tunga yinba dhile gansu jik jingwa dhan dhile yinna ane bi nyiwa dhan yorwa chadang dhichaya dha kha ngaba di nyinga yuwa chugu dha gansu tanji sheba yin zekyu oya sota zo dha di jiga chugu dhiga yinna karasana lo chuli li du ane jagro dhan kukudus di yinna chugu shinda dha dhiga mdu ku lo dik jagro dhan lo di chungu dhuwa shinda lo chungu dha dhile reku jik kare yibchungu di lo chungu yinba shinda dhiga lo chungu re chadang Da nyinga yuwa nga zuwa wenshen wupin ki yunshu chasa, da wenhuwa ping sik zhuba.
1: Rwaagla.
0: Wadi nga tenji xie xia yu, me jik pu oya, num oya, rwa zi yu oya, dine da jik dina liya, jik barlawe dinde chugu oya si yusub
1: dina. Rwaagla.
0: Dinde ki jik, jik dike chugu dina lo chu che, dine na lo ma leo, chu ma leo kya, di liya pechu yu ki jili dina, chi shib chu leo bina, a jak ro dan yuri xas, chata di na, tu chung, jiwa da nyinga yuwa chugu di nyinga ki angra di na dili ya angra sewa di gaga yore da nyinga yuwa chugu di na jitan chi na bi nyiwa da ya yore bi nyiwa da tukuri di bi nyiwa da tukuri chadan e nyiwa da tukuri e tangbo da tukuri chadan di indi di na li ya nye jik di chugu di ri kari imi da di angra chushi kari imi di rinze kandri imi 격자 근데 이미르바 디라 칼로벨라 기그리카레 다 코튼구 이미 디제게 카숨 참 순간에 저제 칼로벨레 도스체 세세 슈샤 예스 디니 데링 디날이야 로제나 로그난 난제타 당부디일
1: 레세 터져 체크라 到生个日，等到林建的信息被雷震的那一片中龙天尼的雷公表给龙天给金主贴的信息被雷震的是，雷震的龙王金主年度给雷内套了出来，那样为给穷大了的学习呢？金主贴的龙天最大，可以托他们说，只有金主贴的细节，关键可得信了为给接托呢，设计学业别，加上给团外个所谓处理呀，偏不重视特别热切。
2: Gepchomi ngapye nangchwe ki langwa yongla nyanku sosi.
3: Kangchung tu jok tenji ki
1: 추기 기 김장 멜라도 동외 차고 메지 딜랑앙 줌규루 고긴 소시
3: 삼시 메베 우추지키 튜즈 전에 지신베 퇴자네베 진제 채소러 조셰 텐시
2: 여름이 지글람 인라 머티 양이
3: 팀루라 지구니 채소라 지구 슈바탄 직초인
2: 여러 변배 주시기 신의 된자라 예린 차도
3: 팀루라 지구탄
2: 지글람로 송지 여러 변배 코르도는교 차글린 유바슈

0: tuga tilaga tanga shungsa amang wala ga tuga tega mangyu ajiga laga tsiga laga tuba tuma tama shune ga lama nyima tari ki ga lama kaba suga suju eki ga lama hame chob chu kato man doa sangu ga lama mina tsubu ga lama namtara nying tuga lama re re eshi ga biju yi ipi ga lama la hala suba lama chuma taga tuga teya ga tanga yu yutana amende aga shi chawa dila ga lama hasha tsumyu ga lama nago tuji ga lama tiba taro ga tanga karbo chuji ga lama tiba mita arwa chepi ga lama shita atanga lama nga jata to
1: tanda nama lingge ne sengu sube li chen di ni chungkyu lhase shodun ki nyayang ponye mikse li chen yin nga li zanzu kyun shuge ki chumi yin ting di nyayang ponye shodun ki mikse li chen na pyo ki su kyun lhamu chepshun chiga gye ki nam ta le chowa sangmu chepshun nan ki nam ta ta chubu tunyu tunju chepshun nan ki nam ta chuge no san chepshun nan ki nam ta

0: Sini labde kimda chonde risha. Bala kiran pin jingshibe.
1: Ya, omde ka sore. Bala dire lega zhouyu. Dara amla ni boju.
2: Bala, kiri nge kiga ri. Chirage nga chamsa ga chinna a.
3: Ah, zi. Bala zhulong kwa re. Lege caya horumdu. Dile amla lopsi ungo.
1: Ya, ya, shukya, shukya. Seno shukya. Shui. Aya.
4: Bala, bala. Ante zishi di kinjish zogne.
1: Zita pomo. Bala de polo dhug mindu gwe. Rampas de juda ungo. Chujujo amla kese chishu kuch kuch.
4: Bala ke nga takwa ya nungu mindu.
5: Pujula, da yung chayu ni. Pama nige, wengen yi.